Ati isun terbayana apa serutaoni suna kekomponer dor mahan sengitka the great Chitragupta ay du film Pardesi 1970.